opportunity na me cause can be fie and ka stress na ko me kasa abla sika ni to table na ene ne men na di divie ye ye di divie no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye di divie nko no mo adro Atomna metiase, remuna meke kamehu.